0: la. O kɔfɛ tuguni ne bolo o kan ka sɛnɛ don ba la kosɛbɛ. O kan ka sɛnɛfɛn ninnu minnu bɛ sɛnɛ jamanaw kɔnɔ, o kan ka piri don la, o kan k'o san piri la. O kan ka nɔgɔ angɛrɛ ninnu sɔngɔ fana jigi ka kɛ ni yɔrɔ kɛcogoya ye. Ni yɔrɔ min sɛnɛ bɛ kɛra kosɛbɛ, o kan k'o dɛmɛ ni nɔgɔ ye, a kana gɛlɛya. O kan ka u ka suma ninnu fana o kan ka san piri la.
1: Nafaba de bɛ na sɔrɔ ka ɲɔ la, an b'o fɔ wagati bɛɛ. An ka laɲini ye Irisi bɛ se ka i bolo bɔ Ukraine kan na cogo min, n'o ye ka jagoya kɛlɛ ta ka bin Ukraine kan. O ni diɲɛ bɛɛ sigilen bɛ k'o lajɛ. Bon an kɔni ka jate la, nasɔnjini kan k'o don ko don ba la, o kɛlɛ bɛ ban cogo min, o kan ka kɛ ten. Sabu ni nasɔnjini yɛrɛ sigi kun jateminɛ, a sigi fanba ye kɛlɛbaw kana se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ, dɔ kana se ka baga dɔ ma. Bon ni dun y'a lajɛ Irisi de taara bin Ukraine kan k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya to a bolo. Bon an ye ko minnu jateminɛ fana k'o diyara n ye a ko la fɔlɔ. O ye ko Ameriki ma sɔn ka visa di Sudanew ka ɲɛmɔgɔ ma, an b'a fɔ ko ye koɲumanba di. Sabu jamana caman bɛ yen a perezidan lakodɔnlen tɛ a ka jamanadenw fɛ. Donc ni e lakodɔnlen tɛ i ka jamanadenw fɛ, i man kan ka taa nasozini ka yɛrɛ kɛyɔrɔ la.
2: Jamana damadamadɔ kumana u ka kumaw diyara ne kosɛbɛ. Surtu min diyara ne kosɛbɛ o ye Iran jamana kuntigi ka se ka nin kɛnɛ in sɔrɔ. Vraiment ne fɛ o ye ko ye ko min vraiment bonyana ne ma kosɛbɛ. A kun tɛ ne ɲɛna k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛnɛ in sɔrɔ. Ka se ka degun min b'a kan, u taara bi a kan ka min da a ka jamana kan ani a ka jamanadenw kan, ka se ka taa sigi nasɔnjini kɛnɛ kan k'i da don la k'o walawala. Ne kɔni fɛ vraiment o kɛra koba ye ne bolo. Faransi fana hakilina ye min ye a m'o dogo, surtu Israɛl ni Palestine ni ɲɔgɔn cɛ.
3: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba ere fimani kan sanfɛ a kɛnɛ kan, aw bena diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔnin na. Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni 5 ye. Faranfansiliw, jateminɛw, ɲɔgɔn sɔsɔw, olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ. Wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka babuw kan 00221 78 589 33 14. Aw kan bɛɛ.
4: Musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen nin ye kumada ye, kuma b'aw bolo musow bolo waasa ka se ka sigi kunnafoniw kan musow ma mun faamu, walima n'a y'a sɔrɔ ɲiningali dɔw b'u bolo aw kana to kunpa la tuguni. Aw b'a fɛ ka tali kɛ babu minnu na ni olu ye aw janɲɛ babu ni aw ninkan babu ye, n'u be tali kɛ musoya ani politikiko ni ko wɛrɛw la, aw se ka aw ka hakilinaw sama an ka nɛgɛjuru sira zuru.
5: Amerike lamɛnnina an bɛ
4: an ka lamini lamɛn.
6: Baba Watara.
7: RFI mandenkan lamɛnbagaw, lamini lamɛn jamukan kanubagaw, aw ni yantuma, aw danse aw ka jamukan kɛnɛ kan. Bi lamini lamɛn jamukan babu bena boli bin fagalaw ni fɛnɲɛnamani fagalaw ne kan. Forow kɔnɔna la n'an k'u ma ko pesticide, baɲumankɛtɔn VEPA n'an ye jateminɛ sɛbɛn dɔ cari septanburu kalo tile fila ka jateminɛ kɛ ni bagamafɛn nunu kɔlɔlɔ kan. A ko ko bagamafɛn nunu tɔni 120,000 hakɛ de be bɔ farajɛla gun kan ka se farafina. Misalila u ko Burkina Faso ko sɛnɛkɛla tan cɛma segi ne be yen minnu be kɔlɔlɔw sɔrɔ u ka kɛnɛya la ka kɛɲɛ ni bagamafɛn nunu tali ye ka baara kɛ ni a ye. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan, baɲumankɛtɔn in ko 100 sarala bagamafɛn 60 hakɛ minnu be feere farafina gun kan siman ɲi maw ka kɛnɛya ni lamini yɛrɛ ma, k'a sɔrɔ an ka sɛnɛkɛlaw b'olu de ta ka baara kɛ n'u ye. Bi an ka babu bena boli bagamafɛn nunu kɔlɔlɔ de kan. Waasa an ka kuma o kan ka ɲɛ, an y'a latigɛ ka wele bila mɔgɔ fila ma. An ka mɔgɔ welelen fɔlɔ be bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ, ale tɔgɔ Seku Kuruma sɛnɛkɛla do. Mɔgɔ welelen filanan tɔgɔ Bubu Jawara sɛnɛ yiriwa cakɛda ɲɛma do ka bɔ Mali jamana la. Jamukan ɲi kɔnɔ fana an bena lamɛnbaga dɔ fɛla lamɛn bi babu kan. Aw ni cɛ wa aw danse. Aw danse kokura aw ma fili, aw sɔgɔlen do RFI de la. Sanga ni wagati anw ni nisɔndiya de bɛ aw lasɔrɔ. An tɛna ko bila daga girindala, baw an ka mɔgɔ welelenw bɛɛ lajɛlen m'an bolo nɛgɛjuru la ka ban. Seku Kuruma i ni yantuma. Bubu Jawara i fana ni yantuma. Aw y'an ka wele jaabi RFI sanfɛ, a diyara n ye kosɛbɛ. An m'an ka ɲiningali fɔlɔ an b'o tekun Seku Kuruma ne la. Yala i be se k'a fɔ an ɲɛna i ka sɛnɛ baaraw kɔnɔna la ni y'a wagati jumɛn ye e be baara kɛ ni bin fagalanw ye n'an ko ma pesticide?
8: Ne ye baara la kuko le kan waati ni na ten ka bin fɛ ka kuu le ten ten nɔ n bɛ baara la o le kan. Donc nin ka binfalan fɛ ni bin fara n bɛ kuu le san natɔ n bɛ o lan. Donc binfara la baara bɛ n bolo ten ten nɔ o le ye o de.
7: Nka Seku Kuruma, kabini e ye sɛnɛ baara in daminɛ n'i bɛ binfagalanw kɛ i ka foro kɔnɔ yanni i k'i ka kuu danni daminɛ, yala binfagalan ninnu u bɛ ka dadigi kɛ i ka dugukolo la?
8: Binfala tɔnɔ b'a la, tɔnɔ fan kelen ma le, fɛn minnu bɛ don do demuno rema o mandi kenyama nala ko sibi mena bimparan ko ka abe bimfa ka bingu noya me atroya fana oye demuni mbe baka atroya demuni muliro
7: nga yani angase demuni ma yala ika seneke fon yereni ndukukolo abe galaya do lase ndukukolo ma
8: nga ko sibi boli menka oro ni ka bimpala be senela atreke fe abe kelia me adukulo ni imena ka iba fo kube ko se wuko ora so dukulo no tala wuko no me dula o jenale ni ka sample ka ka iba sample ka du menka ni abla ibe se san lulu san woro kala ma du o mena wuko
7: bu jawara se gu kuruma bora 600 ka gleya do fo abe min soro bien fagalan nunu sababu la ka nyesi aka dukulo yerema yala ibe se ka fanyana malila e jatimne do ke bien fagalan nunu kololo kan seneke dukulo walima anka jiba wukan wa
9: kolo kolo amese ka o kolo na uta kata sigero ma dama dola sigero ma folo e hada ma dere ka kene folo donc ni a jete mine mi re seneke la yo lu expose le me ke bien fagala nunu o toxicite la wa soro ni ibe bien fagala si ave gazi we fien ba taka ye le male munun ke a de gun folo folo be seneke la re ka folo de gun flana o ye obe anga sigida ka no environnement ave se ka kanga du kolo contaminé ka du kolo fegeya wala ma anga jiboli sira o kolo fana contaminé donc o contamination fana be sega e jouer hal baronga donc ni o sene fen kele nunu bora wa soro e atrasi do be o sene fen nunu fe sigoro ma wore fana mi es ni itora ka utiliser de façon répétée na fo katugo tugo nyogona am sega nani résistance fana e na fo donc do be produit kele no utiliser atesega o fo gable atesega o kele ble
7: bu jawara bora sisano ka dadun kololo damadonina ka anyefo yala ibe fe ka do faraga klinou kan
8: monsieur do faraga même faraga ni ye seneke dukulo kan anu la seneke roya ambe se san sin kala duka anya senela me ni ka fosonin fiala ni ika e san woro ke idana wori ya tete mino ka na tete mino ka mo akosola le muta te kala suma bre bre ri ora so du tulu me dukulo la fosonu mra geni
7: o faraga yin famu na ko sebe 600 bubu jawara leni segu kuruma amena an lame baga do wakil na lame e munya latige ki dadu anka bi barola amena jensi sanka ale hakil na ulame amisoro ka se ingana kuma soko nala
10: ne maya kulbal manga do ka bo malla bodu ga sanga roba dugum be sa fe kore ne bisega foka foko baka ma fe ko lolo ati foka ban parce que muna hal bi fakala kara ka dugolo yoro min la boy basro ba binte fale ayoro la ka cha bi fakala rere min na dugolo dugolo la ni samia do na binte fale ala ka cha ya o ye ko lolo do parce que abega sobe ka dugolo ni clema bora dugolo sanfala jale be kai ba be prempre ni bi tamaka be karkar ka karkar ba ko buru jala be to mina o ye bi fakala ko lolo do wa fenya na fakala min ka jugo ye kor furaka posoni kor fakal kor furaka bagaji mbe ni boke ka dadum ni fondo furaka sa femu num fengna mu me du ale tobli fonte parce que posoni fleni am se ka foka fo tobli re se ka hala ko lolo kumbe ya an wona be ka du ka me mai man fon se ka kena ble abada
7: aha am bora 600 ka mayan ku lobali de ka hakli no la mayan ka bi e babuka se ku kuruma munye e bi fakala nununye yani ga ta ka barake na e sharia u di bala munu ka inga labatu yala yani e ka bi fakala nunun fie ka foro ko na ibo o sharia u labato wa
8: bo bi fakala men ku ni ne te akala na senero nta akala na senero nye balan si de bani arsile la na malu na boni na ya na kaba na balan ku kawasi na kula bi fakala te sila uluma pasi amai ni suron si sirayo do ni bi fakala pela ni be sambi uroso bi fakala pela te sambi uroso na sikaturo be mai ni kama ni bi fakala pela isuron si te sambi uroso ni malabo na besa pasi de bi fakala pela na senero koni
7: awo siku kuruma ufamuna kosebe bubu jawara mena nyiningali muntengu ela sisa ama don kafoko farafina jamano kono bin fangala nunun koni abeta machama feka barau keni aye yale bise kafanye yani bin fangala unkase senekela uiretike kono saria mume a ko la sagulini a bara chokula yale ireka jatimnela olula batole no amidomine ko biwa
9: wala taka kuma kundakala surinya asheria uchama la batole nte ode kama nyafi yongo ani kabine dobe barakela nyo kofa minu mbala kuka tesu ujabi di ama ya fi mo gota ba soro mo go woro kata se mo go lon plan la ya soro pesisiri no yero ulu bela jelen far kolo la ga tesula seria mun kan kan ala batu ko mun kan ga ke hal ni manya hal bi fa la re la barali ko ikan ga muni mun ke ni kan ga ala baran to ga di folo folo oi mo fo ma ko observation ikan ga ka dugu kolo re jate mi ne folo yala e ka dugu kolo re mo go be ka traitement no mo na wa akara bi fa la wa akara fe na mo fa la o bela jelen o le ko pesisiri yala la e be kan ka a fɛ ka kɛ yɔrɔ min yɛrɛ la e be yen yɛrɛ de jate minɛ fɔlɔ yala a be se o ma walima a tɛ se o ma troisième point o ye shuwa ye sari i kan ka shuwa min kɛ o ye dɔrɔn produit minnu utiliselen do a kɛra bin fagala ye a kɛra fɛnɲɛnamani fagala ye i kan ka ɲini k'olu sɛgɛsɛgɛ ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na nin produit de autorizelen do nin de yamaruyalen do an ka jamana fɛ ubiyɛn an ka sɛnɛ dɔnbaga ŋanaw fɛ a nani na o ye ka a fɛn yɛrɛ ɲini k'a dɔn sɛbɛnni minnu yɛrɛ bɛ produit kan k'olu yɛrɛ ɲini k'u dɔn a bɛ mun de kɛlɛ a bɛ mun de faga a kɔlɔlɔ ye jumɛn ani a nafa fana ye jumɛn donc an bɛ bɔ o la an bɛ taa point durunan na ani minnu yɛrɛ b'a baara kɛ n'u bɛ fiyɛliw kɛ olu yɛrɛ ka kan ka ɲini k'u yɛrɛ protéger fɔlɔ o ye fɛn min yɛrɛ nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que bana b'a daminɛ olu de fɔlɔ la minnu ye sɛnɛkɛlaw ye u caman bɛ produits ta ten k'a ɲagami k'a fiyɛ masque tɛ don gant tɛ don lunette tɛ don foyi tɛ don donc a point wɔɔrɔnan ni fiyɛn barika ka bon i man kan tɛ ka fiyɛli kɛ parce que e mana ta ka taa sansi dɔ fɛ fiyɛn b'a ta ka taa yɔrɔ dɔ fɛ se ka e degun se ka environnement degun.
7: Segu Kuruma an bɔra ka Abu Jawara ka nin bilasirakan ninnu lamɛn e min ye sɛnɛkɛla ye yala e yɛrɛ bolo an bɛ don min na i ko bi sɛnɛkɛlaw bɛ se ka ɲɛ bin fagalan in kɔ wa walima u tɛ se ka ɲɛ a kɔ abada abada de.
8: Voilà an bɛ yɔrɔ min na bi ten de nɔ sɛnɛkɛla ye ɲa bin fagalan kɔ tari gɛlɛya ni goloma kɔni k'a tɔn sɛ a la a ka don nkan t'o ma tan kari bi o sɛnɛkɛla ye sɛnɛ ɲɛla kɔ mɛ n kɔni ye mɛn fana sɛnɛkɛla de ɲɛ bin fagalan mɛ nin mɔɔ si y'ale le bolo.
7: An b'a dɔn Bubu Jawara sɛnɛkɛla caman b'a fɔ ko olu tɛ se ka ɲɛ bin fagalan kɔ i n'a fɔ Segu Kuruma bɔra k'a fɔ cogo min na k'a bɛna gɛlɛya maaw k'u kɔ don bin fagalan na yala tɛ se fana k'a fɔ ko an bɛna an ba don bagamafɛnw na kɔlɔlɔba tɛ minnu na ni an k'o ma ko biopesticide yala o fana bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ dɔ ye.
9: N'i y'a jateminɛ an ka kungo kɔnɔnaw na an ka sigida la an ka laminiw la yiri camanba de bɛ minnu bɛ se ka kɛ ka nin bagajugu ninnu k'olu remplacer a dɔ ye an b'a fɔ min ma ko mali yirini a dɔ ye hali foronto kelen kelen hali layi kelen kelen na an bɛ se ka formule dɔw bɔ ni nin fɛn ninnu ye k'a kɛ ka fɛnw dilan i n'a fɔ fɛnɲɛnamani fagalanw dilan kɛ ka fɛnɲɛnamani fagalan toxique ninnu k'olu remplacer.
7: Bubu Jawara i ni ce nin jaabiw bɛɛ lajɛlen kɔsɔn an b'i fo kosɛbɛ. Segu Kuruma i fana ni ce i ka jaabiw bɛɛ lajɛlen kɔsɔn.
8: Awa merci ayi barika.
7: Ayiwa lamɛnbagaw aw tulo garisigɛ tun ye mun ye an ka bi lamini lamɛn jamukan kɔnɔ o de tun ye nin ye an jigi b'a kan k'a fɔ ko aw ye faamuyali caman sɔrɔ me kan bɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna a ma o jamukan kɔnɔ an bena kuma aw ye manaforoko tolibaliw kɔlɔlɔ de kan an ka lamini ma yani o cɛ a y'aw janto aw yɛrɛ la ni k'aw janto aw ka lamini na aw ni ɲɔgɔnna wɛrɛ.
11: Aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 17 bɛ manden kanɲɛ mɔ aw bɛ Tigre Ethiopie jamana la.
12: Sarata Kamara.
11: Ethiopie Tigre banbancikulu TPLF ye marifaw ta marabaga jɛnkulu kama kokura yani kelen kɛlɛbolonku sera ka banbanki ninnu mɔgɔ 200 ni kɔ nitanya wa TPLF olu k'u y'u ka mara da Tigre pankuru gigisow kan bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ. Niger ta kɛra benkani de ye jatigɛwale benkaniw kunu tilaberi mara la surasi caman nitanyara a ko sen fɛ kɛlɛbolon yɛrɛ ka fɔla kunu hali ni surasi banbatɔw hakɛ kelen ma fɔ an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o ko fana kan. O ko an bɛna tami duniɲa tɔnba ONU ka ladɛ kɛnɛ ka New York ka Ghana jamana ɲɛma ka dantɛli lamɛn John Dramani Mahama aw nura wa aw dɔnse. Ethiopie kow bɛ ka ta teliya la kabini Tigre mara banbancikulu TPLF ye marifaw ta marabaga jɛnkulu ka mako kura san 4 ɲɔgɔn kɛlɛw la lɔli kɔ u ni ɲɔgɔn kɛ. Kɛlɛbolon ka fɔla bi kabi talatalon u ye banbanki ninnu mɔgɔ 200 ni kɔ de nitanya TPLF mɔgɔw olu fana k'u y'u ka mara da Tigre pankuru jigisow kan. Kunba Kanute tiɲɛniba de kɛra Ethiopie nin tele saba labanw kari ɲɔgɔnnaw sen fɛ.
13: Kabi tarata don kari ɲɔgɔnyaw daminɛna kokura Front de Libération du Peuple de Tigre TPLF ani marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ nka bi de sɔrɔsiw ye nin tile saba kari ɲɔgɔnyaw jatew da kɛnɛ kan. U y'a lase k'u ye banbanci 200 ani 72 ni fila faga ani ka 200 ani 60 jugi u ka kari ɲɔgɔnyaw sen fɛ jamana kan kan na. Kɛlɛbolo ka ɲɛfɔliw la halisa u k'u sera ka banbanciw ka marifa caman minɛ u la ani k'u sera ka banbanciw ka binkaniw ɲɛkɔrɔ tigɛ jamana ye marabolo dɔw kɔnɔ nka AFP kunnafonidilaw k'u ma se ka o kunnafoni sɛbɛntiya.
11: Mun yɛrɛ ye nin kɛlɛ in juguya tan?
13: Nin kɛlɛ in juguyara marabagaw ni TPLF banbanciw ni ɲɔgɔn cɛ kabini marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ Abiy Ahmed ye TPLF banbanciw senbɔ jamana ye mara baaraw la olu minnu tun bɛ ka Tigre mara ni san 30 labanw na karidon temene ankoro tigre bambachu wa ani bambachi kulu woroye ala sidante keli dokono kubena faranyongon kan kamarabako kele aninka ministri nyamoko abi amit kamarabaga jekulu bi kabini kuna sini kele okbora tigre marakono kawara jamana ya maratoka bi bambachu ni sorasu taranyeni kele uye amar ani afar marakono adamadiyan deme barakela doka seria wula kumarfachi giriman kumaga ke afar o serikele miklaga afarakan kumogo chaman jugina ani doye usi yorobla kula ila kilinfenebe amara marakono.
11: Nakumbaka nuteka nyefoli u Yemen bamba.

0: Ni mama inafo yake cho mina marsi kalu temele ye wali faso mara sebe korokon ako farafina ka dugu jogoro naflo sueni medankari ke guinka nyeta gaula
1: wasa angaseka nosarali jelenke fo anka bayele mani jonjon de ke folo obetalike dance grilla jien klenembalia jago jugu ke jamanaula menombe ko tinti fanta jamanau kan ko tonobo danka sigifana juru damate medonila jamanaula menombe yiri wasirakan fokatase farafina ka dugu jogoro naflo bayele mabalu boli makata koka kasoro abayele mani ani obe barada minundele olu bebe take fanre
2: creation okay elsewhere
0: inafo onu nyema antonio guterres gana jamana kuntigi fana yala nyini ko joro kan ka difra fina matin dien tomba kala kana kulu conseil de sécurité kono
2: africa is home to 1.5 billion
1: farafina ma milliard clinique la de bing okoroko onde dien tomba onika nimblomba in kala tala fambai kasoro halisa sigiro te farafina bulu onika lakana bulu farakono ambe dien la banque le minabi sonte seka koma abada farafina ni sigiro kaka onika lakana bulu farakono
2: UN Security Council
0: akadantigali senfe fana gana jamana kuntigi yakli jiginke farafina ka juruko wati yelema kololo mimeka binguin kan jamana wero fe john dramani mama yene murutike akamfana ko farafina te delilila ngaka mokobe baranyo nyaw de la mimeka beka nafa
3: Baba wataraka nye foli alikoni maseka Etats-Unis tamaya maruya sebe visa soron ya sakata dunia tomba kalade kena inka Palestine yema Mahmoud Abbas ale italike dunia tomba kalade ina bololo siradife visa dibalia uma ayo uko uko nko sebe wa ayo kele nyohon Israel jeleki ku Israel beka Palestine ka uka nyena maya deyere bla faratila Farikolo unyanage sisan farafin gamana ubena adabobi uyada bobi yere kakan nata sirangini sirangini nyohon kumbeni nutaku follow kene kambi jamana doye nyohon soron kaban kwa divara lebena gana bismila buwake nege kanye tani konondo wati la group se kono wati kele na kamerun nu komor bena nyohon soron group je kono Sierra Leone fanani Zimbabwe group e kono aunike la menina nege karafi julube malanson kole bolo nege kanye tan muron vla tamrani sanga tan ani flaye mande
4: sarata kamara
3: Aubeka RFI de la main alisa unike ola kwa fedoni au hankili na ukene hambe na ufela ulame au yeminu ira kumabe au bulu kene kambi ukwa nga sanga tange muka anka lamini la main kene kan baba watara naka moho wole lombe na masala fosoni mkololo uka anka lamini kan ngayano ukake 666 la seliba koni lonko la seliba iko alimisa o alimisa bitabeta na ye Burkina Faso jula ubaraye konya muso kundaye landala kode ye mimbe kala wale ya alisa nyuma yako tariku don akobe minyefo wajine babarubu nyefo anyebi
5: Nidoina, Raisa Edwige Touré nana a Balmamso awa kone demso minata sanu kafuru de la kunimakina bobo julaso. Jamakacha, mankambe yorobe biadamana loye furso la. Furumso kunkakan kadan odon. Ako balimaya bekeni wati ude la, Raisa Edwige Touré ka jate la, ni lon ni sondia ka grin kateme lon to otakan.
6: Kwa kundan koni, balmamso vna fara, den bamso ka, ne den alu kono mogo be, ami jenga kouni dan yoroi. Abu dana kundan toro, ba ale na mu den daman ne, den wolon fla yoro. A premier parti ou le yo luye kwa, nan klala obi soro kata akou.
5: Lomba lo balmamso fe nga lomba lo balmanche ufana fe. Odonde furuche ka sebe abe lomfana karim watara ko furuche na tiru bejero bata ula. Obe nyoron buyan, ka nyoron blasra, oteke beye karim kafola, abe inafo tajurusara, nima ke top tala, muofana tena ke itala.
7: Kwe koyon kundan, ko balo anfe. Kwe ni koyon kundan bin, koyon ke anatiru. Ana doron nu bololo bi bo ka ko yon muso kun fi fanware ka do aga siki kono bololo olu ke manu tabara ya onfe ni mo abira ablon watiru la ni balma buruka ci fe ablon watiru la ne le re fanawi sobe mo ye ablon olu ne ko a ko evi sobe ga siki dara nu su jabere bala le re le nu su jan yere re
5: Yasmin Dawo temena nisrao fe ako kalansolo bao la dilikan chama bedi ima odona
8: olu ntoko kona amet kontani be wani la dini chamanzi ni tara fula ni tara yoro mi kana ko lubwe ni kana ki cheka kuma lame ki ka mo respecte noko mi mai ndo ye ke mangana koke beba
5: numumuso lebe konyo kunda yoro dola numumuso karija sanu le yemina ta sanu kunda bundobe konyo kunda konona la akafola
4: kon kunda ne landalo anfe ni kunda tukera kun kolo amada ubaku abufoni samedi amafoni ka dantugunu amta ngalanda kero dora amta biklun ta rola abafa to yonyana bi alebdona furu kono aleka demsera be bana bi alebdona furu le kono amduba buka ifana abora demsera abora sunguru yara kara muso le furu muso sisa don na bitemena na de ko jugura abseka wole ka kuma fe kakara nene nike obe na to yon obuna na fe mu ma furu fono abseka folgu yara fana bon aiketa aiketa pour que abisigi rosoro fana
5: kalidia sanu ko ladilika minu bedi obe furu muso blasra aka furu kono kasra nyuma yira ala ni ka deme aka ke furu muso nyuma yi
4: furu kono fana kareka teru chaya fana dobe obuna ne obuna galondo tige bani do fara ni eta lon ko galolo abna ke imam mankan bon abseki ka fursa ro la fana do eni mu be flanguru ni mi furulani nana na fe fana kana baruka na yin ya fana ki ke bi jolo din na sona ani ke ti foidi e ba fa bon ke apani ni dandi me kara be fa yana tani tani ne fana bitoni tani fana parce que ne ka dem senia bana ne ka sunguru ya bana kara toa kamere dem sunu fana ka kirata kana fonyana ma furu kono
5: konyo kunda o ye furu sinsimbere doye a mankan kabe katugu abe furu man flow de meni hakliye mimba to ube munyu nyoron fora
3: Geneva Baruka la seliba sisan betaw hankile na ukeneka kuma be aw bulo keneka bi aw kuma la dunia tomba onuka la debata ko bisegini kelena ne kan wimbe senkani loku ina New York aw fela o memu na sanugo yu faranyo honka
9: Salam ni rek kan ka fali woni na la de keneka sisan sisan sisan sisan nere ara mablen fo wuye ka dina trom amerki ren ni ne bo la de kukuma ina wakata ka baladi dina trom kata juna la de ka banka toke bingan kukuma nuni nyon titri ya kukuma yi Nini de kama si tanga ka reporter de ka bo Amerika kata ke dunya ro. Ka kle rishi ma ko rishi bil ikren ka. Me muna de na tron brawa be Venezuela ka. Dunya ta ka si ka club la nyindo.
10: Bone kan ka kle ta mi grand jien tomba unin. O kanga hakli to mina kosobe ko tele a wole dugu dugu tungara ta o kango dance ko kula. Ka si ka farafina an farafin de me kosobe wala sa an na ta anni bone fula o kofe tukune ne bolo o kanga sene do bala kosobe o kanga sene fen no minbe sene jamana o konon o kanga pirido la kango san pirila o kanga no angren songa fana jigi ka ke ni yoro ki chuya ni yoro mi wi sene be kera kosobe no kango de me no ko akana gelia o konga o kasuman fana kanga san pirila
11: da fa bari bende so jini ka nyonyo la ambo fo wakati be anga la ini irisibi se ka ibulo bo ikreni kana chuko mino ye ka jago ya kere taga bi ikreni ka oni jine besiki lembe ko laje bo ango nga jate la naso jini ka ngodo kodo bala o kelewe ban chuko mi wakanga keti sabu ni naso jini ere siki kunjate mine asiki fambaye kele ubo wakana sika ke jinyo kono do kana saka baka doma bo ni duya laje irisidi tarabi ikreni ka kaka ire mohoro ya toabulu bo anyu ko munu jate mine fana ko diara nya wakula folo o ye ko Ameriki maso nga visa di Sudan ou ka nyemokoma ta amba fuko yi kunyman padi sabu jamana chamambi a prezant lako dolente aka jamana dounfe donc ni e lako dolente aka jamana dounfe e mankanga ta naso zini ka yiriwa kerola
12: jamana dama do kumana uka kuma udiarane kusobe surtout mindiarane kusobe uye iran jamana kunti kaseka ni kene yuzo vrema nefe uye koye komi vrema bunyana nema kusobe akuntene yena kafoko apesika kene yuzo kaseka tegumu mbaka utara biaka ka minda aka jamana kane aka jamana deuka kaseka ta sivi nasonjini kene ka kida do lako wala wala a niko nife vrema okera koba ilebolo fransi kona hakilina yumini amor dogo surtout Israel ni Palestine ni nyo che
13: farikolo nyana je keneba ire fimane kan san fe a kenekan au bena jien farikolo nyana je kuna fonu bella jelen de la sorono gonina farikolo nyana je keneba kari wo kari do nege kenye tani wolon vla mana temeni senge duruye faran fasilu jate mine o nyoro soso o lutena dese en kamboro welele unche wa au fana felo makono lendo en kababu kan 00221 78 589 33 14 au kambe
5: Musoka kene kren kren ni kuma da ye kuma ba bolo muso bolo wasa ka se ka sigi kunafunu ka muso ma mu famu walmana soro nyiningali do bu bolo aw kana to kumpa la tuguni aw ba fe ka talike babu mununani oluye aw janye babu ni aw ninkan babu ye nube talike muso ya ani politiki ko ni ko wero la aw se ka aw ka hakli na usama anga ne gajuru sira zuru
3: amike la venina ambe
4: Anka lamini lame.
3: Baba, watara.
0: RFI mandenkan lame bagawu lamini lame jamukan kanun bagawu awni yantuma aw danse yawka jamukan kenekan bi lamini lame jamukan babu bena buli bin fagalaw ni fanyana mani fagalaw ne kan woro konna la nanku mako pesticide bany maketon ve pana ye yetin ne sebendo cheri septembre ko lokile fla ka jetin ne keni bagama fe nunu kololoka akoko bagama fe nunu toni ba kemeni mwa akede bi bo farajela gunkan kase farafina misalila uko Burkina Faso ko Senegal Chema shegi ne ben minume e kololo usoro uka Kenya la ka Kenyani bagama fenu ntalie ka barakeni aye ka faro bela jelenka bany maketo inko kemesara la bagama fen bi woro ake minume fere frafina gunka shimai mauka Kenya ni lamini yerema kasoro anga senekelo bolu deta ka barakenu ye bi anka babu bena boli bagama fenu nu kololo de kan wasa anka kuma okankanye anyala tike ka wele bla moro flama anga moro wele len folo be bol la gine jamana kono ale toko seku Kuruma, Senekelado, Mogulelen Flanan Toko Bubu Jawara, Seneiru Wachakeda, Nyamado Kabo Mali Jamanala, Jamukan Konofana, Amina Lame Bagado, Fela Lame, Bibabuka, Auninchewa, Audanse. Audanse Kokura Mafli Ausolendo, RFI de la Sangani Wagati, Auni Nisondia de Be, Aula Soro, Antena Kobla Daga Grindala Bau, Anka Mogulelum, Bella Jelemambolo, Negajurula Kaba, Seku Kuruma, Ini Yantuma,
14: Aloura,
0: Bubu Jawara, Ifanani Yantuma, Au Yang Willejabi RFI. Sanfe ajaranye ko sebe amanga nyingali folo amote ku segu kurumane la yala ibise ka fanyana ika sene baraw konna la niya wakati jumenye ebe barakeni bin fagalawnye nanko ma pesticide
14: ne barala kukule ka watini nate ka bin fe ka kule tendino mbe barala wule ka dongo ninga bin falanfe ni bin fara mbe kule sana to mbe wula dongo bin farala bara membulu tendino wule wuri
0: nga segu kuruma kabini eye sene bara in damine ni be bin fakala unke ika foro kono yani ikika kuda ni damine yala bin fakala nunu ubeka dadiki ke ika dugukolo la
14: bin fakala tono bala tono fankele mali si meno mbe du di muno vrema u mandi kene ama nala kuro si mena bin fakala nkoka abe bin fakala kabinkono ya me atroya fana weye di muni mbe mbile toa kan atroya di muni muliro
0: nga yani angase du muni uma yala ika sene kefe unyere ni ndugu kolo abe gelaya do lase dugukolo ma
14: ngakolo siliboli menka oro ni ka bimpala be tenela atereke pin abe kelia me agukolo ni imenaka ibapo kube kwase uko ora so dugukolo nota la uko no me dula o jenale ni ka sample kaka iba sample ke du menka ni abla ibe se san lulu san oro kala ma du o mena uko
0: bu jawara segu kuruma bora 600 ka gelaya do fo abe min soro bin fagala nunu sababu la ka nyesi aka dugukolo yerema yala ibese ka fanyana malila e jatimne dowke bin fagala nunu kololoka seneke dugukolo walima anka jiba ukanwa
15: kolo folo ametuka o kololo takata sigero madama dola sigero ma folo e hada madere ga kene folo donc ni a jatimne mi yere seneke la yolu expose le meke bin fagala nunu o toxicite la wasoro ibe bin fagala si ave gazi we fien ba taka yele mali munu ke ay degun folo folo be Senegal ere kan folo degun flana oye obe anga sikida kanoy environment abe sika kanga dugu kolo kontamine ka dugu kolo fegeya wala ma anga jiboli sira o kolo fana kontamine don o contamination fana be sika e jouer hali baganga don ni o senefen kele nunu bora iba soro e atrasi do be o senefen nunu fe sigoro ma wore fana mi es ni itora ka utiliser de façon répétée na fo katugutu gonyona abe sika nani résistance fana e na fo don do be produit kele no utiliser atesega u fagable atesega u kelembli
0: bubu jawara bora sisano ka dadon kololo damadoni na ka anyefo yala ibe fe ka do faraga aklina uka
14: mbese do faraga meme faraga ni ye seneke yukulo ka anu la seneke roya ambe se san sinkela biuka anya senela me ni ka posoni mfiala ni ika sanworo ki idane wori ya kete minuka na te minuka mwa kosola li mutate kela suma mbrebreri uraso du tulu mebdu kulula posoni mbra geni
0: o franka infamu na kosebe sisan bubu jawara leni segu kuruma amena an lame bagado wakil na lame munya latike ki dadu anka bi barola amena jen sisan ka ale hakil na ulame amesoro kase ingana kumaso konnala
16: ne maya kulubali mangando kabo malila bodu ya sinangoro badu kumbe safe kore ne bise ka foka foko baka mafeo kololo ati foka ban kase muna hali bi fakala nkere ka dugolo yoro mila bo iba soro abinte fale ayoro la kachaya bi fakala erere mine na dugolo dugolo la sini samiedu na binte fale ala kachaya oye kololo doye pase ya bika sobe ka dugolo ni klima bora dugolo sanfala jale bika ya abe prempere ni bitamaka abe karkare ka karkare ba uko buru jala ambe toko mina oye bi fakala kololo doye wafenya na wafakala minka jugo ye kore furake posoni kore furake bagaji mbe ni uboke ka dadu mini fondo furake sa femu mfenga na umume du ale tobli fonte pase posoni fuleni amse ka foka fo tobli yere tse ka hala kololo kumbe ya ya angwane beka aduka mbe ema ema nifunti tse ka kena ya ble abada
0: aha ambora sisa nka mayan kulubali reka hakli na ulame yanka bi e babuka segu kuruma mwenye e binfakala nununye yani gata ka bara kenaye e sharia udibala munu ka inga labatu yala yani eka binfakala nunufia ika foro kona ibo o sharia ulabatuwa
14: bo binfakala menkuni nete apela na senero nta apela na senero nye bala nsidibani artilila na malu na poni na tia na kaba na bananku kawasi na kula binfakala tesila uluma pasi amaye ni soron sira yoro duro ni binfakala mpela ni besambi uroso binfakala mpela ke sambi uroso na ikaturo bemai ni gama ni binfakala mpela isoron site sambi uroso ni melabu na besa pasi de binfakala mpela na senero koni
0: awo siku kuruma ufamu na kosebe bubu jawara mena nyiningali muntengu ela sisa ama donka foko farafina jamano kono binfakala nununkwa ni abeta machama mfeka bara ukeni aye yale ibise kafwanyi yani binfakala unkase senekela uiretike kono saria mume a ko la sagulini a bara chokola yala ireka jatimnela olula batolenu ame domina yiko biwa
15: wala saka kuma kundakala surinya ashereo chama la batolente ode kama nyafi yungu ani kabine dobe bara kela nyoko feminu mbala kuka tesi ujabi di ama nyafi ya mokota wa mokota wa soro moko waro katase moko ulombla la wa soro pesi siri no yera ulu bela jile mfarkulo la uka tesi ula saria munu kanka nga la batu uwe ko munu kanka ke hal nima nye hali binfakala ere la baraliko ikanga muni munke ni kanga ala bara chogadi folo folo oi mba foma ko observation ikanga ika dugukolo ere jate mine folo yala ika dugukolo ere moko vile ka tretuma nunu munu na wa akera binfakala yo akera feyana manu fakala yo bela jile nubu wile ko pesi siri yala ebe kanga apega ke yoro miyere la ebi ye yere de jate mine folo yala besi oma wali mate se oma troisième point oye shuaye tere ikanga shuwa minke oye doron pori munu itilize leno akara bin fakala yo akara fena mani fakala yo ikanga anyini kulu seke seke kadonga bonyo kona ni prodi de autorize leno nende yamara leno anga jamana fe uwe anga sene domaka anga na ufe anani na oye ka afen yere nyini kadon sebe ni munu yere be prodi kan kulu yere nyini kudon abe mune kele abe mune faka akololo e jume ani anafafana e jume don ame bol ame ta point durunana ani munu yere ba baraka nuwe sielu uke unu yere kanga nyini kuhu yere protege folo uye mtene ni yere nafaka bon kosa pate banaba adamu nolude folo la munu ye senekala uye uchama mbe produ utate nka nyakami kafie maskite do gante do lunetite do fuete do don apoye worona nisinyan baraka kabu imangante kafie leke paske emana takata sansi dofe fien ba takata roda sega e degun sega environnement degun
0: segu kuruma ambora kabu jawaraka ni mblasira kanu lame emu mnye senekela ye yala ere bulami domine ko bi senekela u bese ka nye bin fakala inko wa wali ma utese ka nyako abada abadade
14: wala ame rewe rani bite nino senekela nya bin fakala inko tarikbele ya ni kuruma nko ni katoan se ala akadu nganto ma tanka rizyo senekela sene nyalako mengu ni mefula senekela linye bin fakala meni mo si ya lele bulu
0: ama don bubu jawara senekela chama mafoko ulu utese ka nye bin fakala ko inafose kukuruma bora kafatoko muna kabina gele ya mauku kodun bin fakala na yala tese fana kafoko amena ambadon bagamafe una kololo bateminuna ni anko mako biopesticide yala ufana bisika ke feredo
15: ni aje temina anga kungo kwa nauna anga sikidala anga lamini ula yiri chama mbade be munu besika keka ni bagajugu nunu kolua ramplase adwe amba fomi mako mali yirini adwe hali fronto kilengele hali lai kilengele na ambisoka formil do bɔni nin fɛn nunu ye k'a kɛ ka fɛnw dilan i n'a fɔ fɛnɲɛnamani fagalanw dilan kɛ ka fɛnɲɛnamani fagalan tɔkisiki nunu k'olu aranplase.
0: Bubu Jawara, i ni ce nin jaabiw bɛɛlajɛlen kosɔn an b'i fo kosɛbɛ. Seku Kuruma, i fana ni ce i ka jaabiw bɛɛlajɛlen kosɔn.
14: Awa, merci, ay barika.
0: Ayiwa lamɛnbagaw, aw tulo garisigɛ tun ye mun ye an ka bi lamini lamɛn jɛmukan kɔnɔ o de tun ye nin ye. An jigi b'a kan k'a fɔ ko aw ye faamuyali caman sɔrɔ. Me kan bɛ da aw ye dɔgɔkun nata ni Ala sɔnna a ma. O jɛmukan kɔnɔ an bɛna kuma aw ye manaforoko tolibaliw kɔlɔlɔ de kan an ka lamini ma. Yanni o cɛ a y'aw janto aw yɛrɛ la ni k'aw janto aw ka lamini na. Aw ni nin ɲɔgɔnna wɛrɛ.
3: Aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 16 bɛ manden kanɲɛ mɔ aw bɛ Tigre Ethiopie jamana la.
17: Sarata Kamara.
3: Ethiopie Tigre banbankikulu TPLF ye marifaw ta marabaga jɛnkulu ka makokura yani kelen kɛlɛbolonkuw sera ka banbanki ninnu mɔgɔ 200 ni kɔ nitanya wa TPLF olu k'u y'u ka marada Tigre pankuru jigisow kan bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ. Niger ta kɛra benkani de ye jatijawale benkaniw kunu Tilaberi mara la surasi caman nitanyara a ko sen fɛ kɛlɛbolon yɛrɛ ka fɔla kunu hali ni surasi banbatɔw hakɛ kelen ma fɔ an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ ko fana kan. O kan bɛna tami duniɲa tɔnba ONU ka lada kɛnɛ kan New York ka Ghana jamana ɲɛma ka dantɛli lamɛn John Dramani Mahama aw nura wa aw dɔnse. Ethiopie kow bɛ ka tateliya la kabini Tigre mara banbanki kulu TPLF ye marifaw ta marabaga jɛnkulu ka makokura san 4 ɲɔgɔn kɛlɛw la lɔli kɔ u ni ɲɔgɔn kɛ. Kɛlɛbolon ka fɔla bi kabi talatalon u ye banbanki ninnu mɔgɔ 200 ni kɔ de nitanya. TPLF mɔgɔw olu fana k'u y'u ka mara da Tigre pankuru jigisow kan. Kunba Kanute, tiɲɛniba de kɛra Ethiopie nin tele saba labanw kariɲɔgɔnnaw senfɛ.
18: Kabi tarata don kariɲɔgɔnyaw daminɛna kokura Front de Libération du Peuple de Tigre TPLF ani marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ nka n bi de sɔrɔsuw ye nin tile saba kariɲɔgɔnyaw jatew da kɛnɛ kan. U y'a lase k'u ye banbaci 272 faga ani ka 262 jugi u ka kariɲɔgɔnyaw senfɛ jamana kɛɲankan na. Kɛlɛbolo ka ɲɛfɔliw la halisa u k'u sera ka banbaciw ka marifa caaman minɛ u la ani k'u sera ka banbaciw ka binkaniw ɲɛkɔrɔ tigɛ jamana ye marabolo dɔw kɔnɔ nka AFP kunnafonidilaw k'u ma se ka o kunnafoni sɛbɛntiya.
3: Mun yɛrɛ ye nin kɛlɛ in juguya tan?
18: Ni kɛlɛ in juguyara marabagaw ni TPLF banbaciw ni ɲɔgɔn cɛ kabini marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ Abi Ahmed ye TPLF banbaciw senbɔ jamana ye mara baaraw la olu minnu tun bɛ ka Tigre mara ni san 30 labanw na. Karidon tɛmɛnen an kɔrɔ Tigre banbaciw ani banbacikulu wɔɔrɔ ye a lase dantigɛli dɔ kɔnɔ k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan ka marabagaw kɛlɛ ani ka minisiri ɲɛmɔgɔ Abi Ahmed ka marabaga jɛkulu bin. Kabini kunna sini kɛlɛw bɔra Tigre mara kɔnɔ ka wara jamana ya mara tɔw kan. Bi banbaciw ni sɔrɔsiw taara ɲɛ ni kɛlɛw ye Amar ani Afar maraw kɔnɔ. Adamadenya dɛmɛ baarakɛla dɔ ka seereyaw la ko marifaci giriman kun bɛ ka kɛ Afar o seere kelen bɛ tila k'a fara kan ko mɔgɔ caman jogina ani dɔw ye u sigiyɔrɔw bila ko layila kelen fɛnɛ bɛ Amara mara kɔnɔ.
3: Kunba Kanute ka ɲɛfɔliw Yemen banbanki otiw olu fana ni Arabi Saudite bɛ ɲɔgɔn na halisa. Arabi Saudite ale y'a lase bi k'u ye otiw ka misili wɔɔrɔla gosi sanfɛ ko misiliw tun ɲɛsini Taif ni Yanbu maraw de ma. Mer Rouge kɔji fanfɛ ninnu fana ka kɛlɛw daminɛra kokura juwe karo de la san caman kɛlɛw la lɔli kɔ wa fan filaw bɛɛ ka jatew la AFP kunnafɔlidiso ye tele kelen dɔrɔn kɔnɔ bi mɔgɔ 270 de nitanyara kariɲɔgɔnnaw senfɛ. Kariɲɔgɔnnaw tun bɛ sen kan Niger jamana fana kɔnɔ kunu jatijawalekɛlaw de bira surasiw kan ye Tilaberi mara la Mali kɛrɛfɛ. Niger kɛlɛbolon de yɛrɛ ye benkani lase kunu u y'a fara kan ko surasi caman nitanyara hali ni u ma jate kelen fɔ. Maimuna Zerbo.
19: A ka dantigɛli kɔnɔ Niger kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔyaso k'u ka surasi caaman ni tayana kunu binkanin na nga u ma u hakɛ fɔ ko dɔw jogina cɛni sera kɛlɛminɛn dɔw fana ma kɛlɛbolo minisiso nu ka fɔ la ko binkanin kɛra kunu sɔgɔma nɛgɛ ka ɲɛ wɔɔrɔ waati k'a sɔrɔ surasiw tun be lakana baaraw la ka bagan suyanli dɔw yɔrɔ ɲini ko waati li la u ni cɛ marifatigiw ka la ɲɔgɔn na ni kɛlɛbolo yɛrɛ k'u ma a kɛn yɛrɛ ye kɛlɛkulu mercenɛriw ministre son bitanya aka dantikeli la ko bona chama fana dona jugu fe o minu yere jaguyara ko kosigin goslu farnya koson wa ko jamana surasu bi lara wulula kelechen nu kama akli jigla utkalot le bi sabate mele jamna imra bo nu deme baga rusu sera ka surasu ka murutili walen donya krotige nyami ka kon onye jatike walen binkani do tun taraka nyesi niger pankro jigu yoroma anyina janvier kalula jatike walen jekulu ejesa le tunye otigiata kalo wora oko werekera pankro jigu yoronna wa jinim le tunye dantikelike ko binkani tigiata
3: Maimuna zepo kanye fole u benkane ka Niger jamana kono kunu ambe to Niger ni jorowye minu beka sinsin kanye sin Musa kakaka la halayama kuna fole dila imaye wa kuna fonia fosi masoro akan kabini abora barake yolola niye alokun sabani koye sisa kuna fole dila u lafasa tomba reporter sans frontières kubeka radio tele sarawinia kuna fole diso nyema inkala halaya gyate iko diago ya tununi kabini ako kera kambeka wulifan kama feka la ngini ko Musa kakaka ye Aman Mana ale Cameroun kuna fole disebe le jour ngemaye anka fananka jorokam lame
20: J'ai envie de dire à Moussa Kaka de tenir bon, tiens bon cher confrère.
21: Mba fe kafo Moussa Kaka ye, ko aya ajeya. Ambara kenyoron, ibamba kosobe. Ninko kakbele ibalma ou, ni kademba ya ouma. Ngusu kasi ninde, pa ou ni ya sa mwa nyonye, itu yekbele asugu nisoro, kasabu keko o watila, Niger marabaga utuye idiago ya mine. Karu chaman kono, itu yekbele ya kono. O watila, anka ulikaja ulikera iblali sababu ye. Musa niye la mena ibamba iji ya kosobe kelebele ni nga abena ilelima ambina bo ala kasoroku anku una ireni
20: et on va ressortir la tête haute tous ensemble
3: aman mana kuma ka minutara RFI français kan fola o fe mamoudou diallo ale yu bayelema anye la guiné kuna foné di so o luka fola siraba kan kasara do kera sabuye ka mohotta ani flagnoro ni tan ya kisu dugu marabolona kuna foné ola siraba kan kasara inkera watila kasara toni no tumboto furu siri nyana ge yoro dola banian dugu la wa ko konyo muso yerebe bambata o kela
22: Tambakunda, Gishigi, Domi Kononton.
3: Tambakunda, ni Senegal Fanto, Bela Negekanye, Tan, Urov Latamirani, Sanga Waro Etan, Jamana Inkono, Mineli Follow Daminera, Kanye, Sin Sambafla, Ani Mwani Kilin, Ni Sambafla, Ni Mwani Nani Ke, Wulika Gyo, Tinganuma, Osauna, Gyate Ula Moho, Biworo, Ni Lulu Nyohonde, Kasarala, Wa, Ukera Fangasinamaton, Wati Fangasinamaton, Pastef Ka, Wulika Gyo, Disinfe, Pastef Minyema, Usman Sonkoye, Wasabolo Nyema, Esisan, Pastef Kanumba, Dode Yim, makasi kiti sonya koro samba flani mwane nani ode okumu kono sanfe karanso universite Charanta Diop lakanaba dominera talatalon ni jugu ya wale koula anno minera sa ni jugu ya wale koula kabla mandado depola mwa saba ware ulube kiriso ka koro sili kono Ambeto Senegal yemina fonyo gele ani sangi umakoti gani telifla la bauna ka sigdala de unjoro wa wati katemine kakena anasim alika katemine ula sangi ni fonyo ba uware umakona lendon luna taula gamana fan kama fe sadio dukure ye welebla Abdoulaye Diofma aleye anasim nyema dodeye.
23: Dans la journée du 25 à la matinée du
24: Kalwin Kle Mugani duru la sini fokata se sini kene ma Kle Mugani woro anka sigini sanji wero ye jamana yoro chamana inafo sigida minumbe koroji kerefe ani jamana yoro dugu ya famara chama kono fokata se akoro ya fana sahili ya fama waka farao sanji uka fieba ufana makoro lembe jin koro ni ufanga be bunyaka damateme fokase kilometri binani malere kele kono oji uni fieba ubela jelende koso kasigina ye kokoroji fanante na basigi odela kakenye ni okasara uye amba lanyini kagele ya mobili bolila ufe uka janto kosebe ni wati ula mwa minu fana sigilembe jibe joyoro minu na wade majite mesira ula ulufana mkuu hakili tu yere la kosobe mwonike lao kafu uluye kwayanu ukata kukojila uka mete ulaje kanye wasa kaseka kibaru ya nyanama usoro seneke lao fana amba nyinu ufe ukuka furutaka ujofolo funi wati gelen kateme
25: Stasike set epizote soa ekule
3: Nintunye Abdoulaye Diouf kumaka undeye Senegal wati jate mine kakeda anasin nyema dodon. Senegal yere gyamana nyema basiri jomay fayka danteli makoloni dunia tomba onyuka lade ba kene kambi. Kabini tana talata lonsa dunia gyamana nyema ubeka tugu nyokonko kuka dantayeli uke uka jamana ani dunia kunkan kukan wa akubena to senkan fu tenen lon bitele fere kuma tumbe gana jamana nyama John Dramani Mahamade Bolo onyuka la debata ku bisegin ani kelena inkenekan gana jamana nyama indasira walifaso mara chogo ya kura de ma neocolonialism ayemin kon kosebe akode sirafe farafina kanan folo beka sunya kafara ukan akate se kafamuya chogo si de la bi ko farafina sigiyoro fosi tablo dunia tomba ka lakana ko bolo fara conseil de sécurité kono baba watara.
1: The freedom of any nation is insecure unless it is linked to the freedom of all humanity.
0: Gana jamana kuntiki ka dantikali fanchaman kera beni yereya la fasalide ye. Kafarokan, John Dramani Mama, inafaya ke chokomina marsikalo temelen ye wali fasomara sebekorokon. Ako farafina ka dugujuro naflo suweni me dankari ke guinka nyetaka ula.
2: Wasa angaseka nosarali jelenke, fo anka bayele mani John John deke folo. Obetalike, dansikili la jien klenembali ya jagojuku ke jamana ula. Menombe ko tinti fanta jamana ko kan ko tonobo danka sigifana juru damateme donila jamana ula menombe yiriwa sirakan fokata se farafina ka dugu jugoro nafulu bayele mabalu boli makata koka kasoro abayele mani ani obe barada menundele olube betake famre
1: creation okay elsewhere
0: inafo onu nyema Antonio Guterres gana jamana kuntigi fana yalla nyini ko joro kan ka di farafina matin dien tomba kala kana kulu conseil de sécurité kono
1: Africa is home to 1.5 billion
2: farafina ma milliard clinique de bin Okoroko onde jientomba onika nimblomba inkalatala fambai kasoro halisa sigiyoro te farafina bulu onika lakana bulu farakono ambe jien laban klemina bi sontese ka koma abada farafina ni sigiyoro kaka onika lakana bulu farakono
1: UN Security Council
0: akadantigali senfe fana gana jamana kuntigi yakli jiginke farafina ka juruko wati yelema kololo mimeka binguin kan jamana wero fe John Dramani Mama yene murutike akamfana ko farafina te delilila ngaka mokobe baranyo nyaw de la mimeka beka nafa
3: Baba wataraka nye foli alikoni masika Etats-Unis tama ya maru ya sebe visa soron ya sakata dunia tomba kalade kena inka Palestine nyema Mahmoud Abbas ale italike dunia tomba kalade ina bololo siradife visa dibalia uma ayo uko uko nko sebe wa ayo kele nyohon Israel jeleki ku Israel beka Palestine ka uka nyena maya deyere bla faratila Farikolo unyanege sisan farafin gamana ubena adabobi uyada bobi yere kakan nata sirangini sirangini nyohon kumbeni nutaku follow kene kambi jamana doye nyohon soron kaban kwa divora lebena gana bismila buwake nege kanye tani konondo wati la group se kono wati kele na kamerun nu komor bena nyohon soron group je kono Sierra Leone fanani Zimbabwe group e kono aunike la menina nege karafi julube malanson kule bolo Nlege kanya tan muromla tamrani sanga tan ani flaye mande.
17: Sarata Kamara.
3: Aubeka RFI de la main Alissa unike ola kwa fedoni au hankili na ukene hambe na ufela ulame au yeminu ira kuma be au bulu kene kambi. Ukwa nga sanga tan gemu kanka lamini la main kene kan baba watara naka moho wole lombe na masala fosoni mkololo uka anka lamini kan ngayano ukake 666 la seliba. Ni lonko la seliba iko alimisa o alimisa bita betana ye Burkina Faso jula u baraye konya muso kundaye landala kode ye mimbeka lawale ya alisa nyuma yako tariku don akobe minyefo wajine babarubu nyefo anyebi
5: Nidoina, Raisa Edwige Touré nana a balmamso awa kone demso minata sanu kafuru de la kunima kina bobo julaso. Jamakacha, mankambe yorobe biya damana loye furso la. Furumso kunkakan kadan odon. Ako balimaya beke ni wati ude la, Raisa Edwige Touré ka jate la, ni lon ni sondia ka grin kateme lon to otakan.
6: Kwa kundan koni, bal mamso vna fara, den bamso ka, ni den alu kono mogo be, ami jenga kouni dan yonwe. Abo dana kundan toro, wale namu den damanine, den wolon flan yonwe. A premier parti ou le yo luye kwa, nan klala obi soro kata akou.
5: Lomba lo balmamuso fe nga lomba lo balmanche ofana fe o donde furuche ka sebe abilon fana karim watara ko furuche na tiru be joro bata ola o be nyoron buya ka nyoron blasra o teke beye karim ka fola abe inafo tajru sara ni ma ke to tala mo fana tena ke itala
7: ko yon kundan ko balo an fe je ni ko yon kundan be ko yon ke anatiru ana doron nu wololo bi bo ka ko yon muso kun fi fanware ka do aga sigi kono wolobo olu ke manu tabara ya an fe ni mo abira lo watiru la ni balma boro ka ke fe ablon watiru la ne le re fana bi so be mo ye ablon wolu ne ko a ko e bi so be ka sigi dara nu su jabere bala le re le nu su jan yere re
5: Yasmin Dawo temena nisra ufe ako kalansolo. Bao, la dilikan chama be di ima odona.
8: Olo ntoko kona amet kontanibe. Wani la dini chama zi, ni itara frula. Iptara yoro mi kangana kolubwe. Ni kangana ki icheka kumalame. Ki ika mwoko respekti. Noko, mi mai mdo ye ike mangana koke. Beba.
5: Numumuso lebe konyo kunda yoro dola, numumuso karidia sanu leye minata sanu kunda, bundobe konyo kunda konona la akafola.
9: Kwa kunda ni, landalo amfe, ni kunda tuku kera, kunkolo, amba dan, ubaku, abufoni, samedi, amba foni, ka dantugunu, amta anga landa kero dora, amta biklun ta orola, abafa atoyon yana, bi, alebu dona furu kono, aleka demsera bebana bi, alebu dona furu le kono, amudwabu kaifana, abora demsera, abora sunguru yara kara muso le furu muso sisa don na bitemena na ide yin kojugura abse ka wole ka kuma fe ka kara nene nike o be na to yin obun na fe mu ma furu fano abse a fo lugu yara fana bon aiketa aiketa purke abse gi rosoro fana
5: kali dia sanu ko la dilika minu be di o be furu muso blasra aka furu kono ka sra nyuma yira ala ni ka deme aka ke furu muso nyuma yi
9: furu kono fana kare ka teru chaya fana do be obun na ne obun agalon do tige Bani do fara ni eta lonko galolo abna keima mankai bon abse ki ka fursa ro la fana do eni mu be flanguru ni mi furlani nana na fe fana kana baruke na yinyi ya fana ki kebi jolo di nasona ani cheti foidi iba fana bon eke apani ni dandi me kara be fanya na tani tai ne fana bitoni tai fana parce que ne ka dem senia bana ne ka sunguru ya bana kara toa kamere demsunu fana ka kirata kana fonyana nga furu kono
5: konyo kunda oye furu sinsimbere doye amankan kabe katugu abe furu man flow de meni hakliye mimba to ube munyu nyoko mfora
3: Geneva Baruka, la seliba, si sa ambe ta wankile na wkeneka, kuma be au bulu keneka mbi, au kuma la dunia tomba, onuika la debata ko bisegini, kele nane kan, wimbe senka ni loku ina New York, au fela u maimuna sanugo yu fara nyohonka.
10: Salam ni reke kanka fali wuni na la de keneka sisan, nere arama bleni fe wuye, ka dina trom, Ameriki ren ni indi bo, la de kukuma ina wakateke ka baladi. Dina trom bukata juna la de kabanka tuge bingani kukuma nununi, nyugon titiri ya kukuma yi. Nous ne sommes pas ici car reporter car boire Amérique qui attaque du Nord. Pour que les Russes moi quoi Russes bille écrène quand. Mais mon adn Trump bravo ben Venezuela quand. Du Nord a signé car club la Nino.
11: Bon, ne kan ga akleta mi grand jien tomba unin wakanga hakli to mina kosobe ko tele a wole dugudugu tungarata wakango dance ko kula kasika farafina an farafin de mi kosobe wala sa an na ta anni bone fula ko kofe tukuni ne bolo wakanga sene do bala kosobe wakanga sene fen no minbe sene jamana ko non wakanga pirido la wakango san pirila wakanga no angren songofna jigi